0: mana unu nalilitay nang mat hay tay ko mana nilijo mo yung pili mata na nakatasyo naman na sinexyo kano yun nga kau yung mga kachiyong na milu sinexyo kina unik ka na mga tanan na nakatasyo na katatugun mana kung ano ko sa nang nilisok sa nang tatagam
1: ati ka una ati ka ju alok ni pili ko nang nera ma King me rumit aju nga ila abang ngat ikalu kwa mi sida bini ko rok tu nga tama ngan ni kumi ni ko ta king me rumut tema tama ko ni wakti ko alu sini ngin nyut anga ju ko ni wakti kun ni mi uta ko rok simu ma king me rumut anga ju kamut siala ka ja ku matlu ni tama ngat ta rok simu ma tama ngi kalu kwa tu ni Makaka ko tao sa natin dugo, anana galo, angayog galo, angayog kamakaw, tamang ngalap si makata, tatabang at kimi kumipunga, siwaang loktok, tamani, pero ang nikaw kama, mikiyokurulong at tamang ang nikaw kama, ukiyokak pala yung minirong pingasyon lukya, pingasyon tiyaning ikot lukya, hawla di galoang wakaraktok tuya kama, Pingay sula ko na karong mga ta nalugalak tunga. Awra di katsiya ki galakto ko rukot tala ko karong ama. Pingay sula ko ning ito yung maka. Dahil ma tamanit talagat ta. Dahil ma tabang galak ko ta tamanit. Kime ko to asya ni sila tani. Ang ayo may naka Jimmy. Ang utikiluti ko. Tana ang ayo ka tami. Tamanin niyo kati kunni inigujaw do. Tabanik ka rukati ko. Takkanik kimi ko tuwa siya ni dahil na jimi ang utikiluti ko na nagalo na jabudlo ang ayukkan na karo takko ang luta takka tamani kimi ko tuwa kanigijani nunaligmi nunakijawdumi kaya ko suktaligmi ukarligi ang alok si makata dahil matay kanita jugata dahil chumani awla sila galak tungalo taunungwa dahil kanilok tutay lang Tapan na kaya ko sa talimi. Kakata siya umiluta ko kiyoktunga. Ikalun ni nga amni kumanami sunapa. Sunapa tayo na ang ayoga dami ay pahapto ni ama niyogakti. Niyogakti ulo nuliya nga. Taiko ang ulutin. Taiko sunapa ikimajubi niya. Kakata siya tayo silima unat siya kata siya matako siya kaya kutikiliku tayo na tayo may laksa masaka. Taika ni nung nagijaw lumi kaya ko sa talimi. Sini kumalaan mininipi ka kama kuta ka kamay lang. Dahil matay ka nga ito ka kalok tumini yung mata kakto ka mga arli hao si matiyang ito nga tao nga nung nakakto ka muta ka nga awlak si malakil luta ka awlak si magama takanan ito kalok tuti takanan ni sinali si majogolo mawzalo makalok si mong mata dahil ko alo takanan ito tuta Tain daro ang ayaw ko si Mi. Najabulo nali. Tabong akatlo na akto malak si mong mati. So na may dilo. Niburo sa hato ng mga ati. Kamang yung medyo nga. Tarigan niya mo kasi ani uksado. Ubalukya. Ang ayaw kanay lang mat. Tabong alukya. Tayo ma niyo kaktara akto ng nakotik. Kano niyo ng mga ati. Kaw si mong itong otong ati. Niyo kaktara lak si mong mat. Kaktuk doja akong nagtutara upat ni laok si Magatta. Dahil si Maniyo Tiligo ni Katan ni Sunabba. Kimi may nagtutuhak si Mayo Managlat. Awda si siya hindi kunun. Dahil na kao si Malong itakurugi ako. Tamang nga kaya nga laok tuta tayo may tumaniyo wata. Dahil ma tabani palaok tuta ananaga. Makakagulak Tiligo Lukia. Akagulak Tiligo Lukia. Ia waktu kuni kau kijau langgat, kau tu je kijau waktu ni jo. Tapi ni kini aku milih jauh cemat tak kuat. Aula jadi pada laga waktu malu. Tapi ni dia jauh cemat kata, ama akak aku, amik hulung itu aku ningan ni. Tapi ni waktu tak mialik kata tu ni sana, kini aku tak mialik jauh cemat. Umi waktu awal tu kilap cemat, tapi umi mialik gay. Tayo mga tagka, taba niya katalilaw kama. Tama mo, ukiyo halap tunga, iti mo, iti niyo,

côté qui est tout petit. T'as mon qui me remet à ta lorce et me remet. Ici, on est ici, t'as ma reine et t'y retourne à votre laïo. T'as un ami. Il nous dit tout, nous n'avons pas de nom, nous n'avons pas de nom, nous n'avons pas de nom. T'as qu'on a dit qu'il n'y a pas de nom, ang kahalot tunulu tao na ni hamahalot hamahalot tunay mikut dahil may lilok si matami ganun tao na ni ukiw makko dahil ka ni nung nagilokta din nito nga nang minang ilawalat nung nung nagilokta nito nga dahil ko ukiw makko na ang mitilugit asyan itaw kimikumikay naklilawal nung nga ukiw pingasiwal layo suli sila tanong kanikay nagalalok si matami nga takanong at siya kuruli tinapin mo kiyo at ako sa taon na nakiluta. Dahil nila ay pakilakta ka. Kitong kakpali alak tunulo tayo may lakas yung magandu. Dahil matap tayo mga nitabong otili yung mga taking may kumun. Tapba ni itako nga. Dahil may lingat ilugo. Tataan na tamani tamang nga naminibun. Tabang nga tabong kakpali ang naminibun. Ukaw sa kiyak ko. Kung ataan ukan lalo akaw, tipto nga lokaw sa kailang akaw yan ni. Tayo matako ni kari akit. Tayo mautiri akaw lunga. Tama nga kay iliya patuwa yulo ukiyo kalan ni tikilal lunga. Tabba ni niyotikun ni miyota ulak tutay lak ananaga pijigida ulak tilugo. Ukiyo ang ayok kata apagtut ukiyo katsikalay tabba ni iliya kutta. Ata bani waktu kilungan ni kata luta anga juga loki ngamnu numat tan nani ga wajaji jaji piciula tabani lu hamat tabani miuta lok tuta tabani lilok semakata anga jo kasih jahat tau lau mata ukiu pinga suna ga ing mata tai mangalima ungata anu kundala ung mata ilan lu sibuni ngani sibak tuti tabani lilakin mengumi mana aku lila sih bunyi yang aku ni nak cari bunyi. Tapi mai lila ngota. Tapi ada mana kalau kata hati nengah aji geng itu ni aji geng lau ngi mata inut siapa lagi. Hak kini ngah lagi galai kini ngah tu itu galai tapi mai curam dengan tu. Tapi tabangat nugi hal jauh sama kama tabung kini ngan unik kano ngapa kata mana. Ami siyo kaya ulo katatabba ni ilo din ni niwatik ilungan ni taat siyo maningaw tatoktanga ni ananamo tatoktanga ni ataw siyo man. Dahil na ang ayok ka niwati kinungato ni nga nun. Tabba na ami siyo kaya ulo din nun. Dahil ma ananama tabong kinga mga kayo nun. Balik sa kulilok siyo mga tabong nga kaya ulo din nun. Tabung kal pernah ni menutup ni kita untuk kaya kapal juga juga. Ada ema ada banget tabung awal sih kat tak mukjizat. Wajib tak yang kalau ni semua nangit semua nalar semua ngitok. Tabung apa dia kat tak konon nali tak ku pitok kemet nuntang makan nalar semua kat tak. Dahil na, puy ko mga lahi ko ngayon ako, dahil ko, kanima yung takalak si magiluti pitok kimitut, ang malutaan na sinabba, nulakta ka yung makta ka, ilang ilo, tabban ito, tino naliga siya wati, tabban ito lak si mong matatay ko, dahil siya mani yung ilo ko, nung naliga siya wong ito nila, sinabba, dahil matabong nga palya yung araw kata, tabong nga kimok siya kata, aku ni doktor jak nitok tak ku anu nali kangit tabut kangit lok si makati uku galing miutai iku nganga kaci ni kesi ni tu tapi ngasun ni duku ya makau ni duku ya umi aku mi ngali lok si makata umi aku mi lok tu ta udli lok si makmi kata tai kani kani makau lok perle ila cugi cak sutta kaci sama kani man nami kau si majung ni nama di tak cuma ni, anila anda yang kasih munga kanu kau si majung kalau ama, maman nero tau tu gua ammalo, tamak gua nere nasuap teka, di top teka loni, tamak gua aji yang cuci apa lagi.

Ini tayo mauwa nga. Isa kang ito ko ito mat. Nipili ko sa simbi yung nga. Tisagat sa hulugu. Tawasun ni kutigut. Nalik ko tuin nak. Tisagat sa hulugu. Tama nga ino katikan na kinatuin nam mo. Tisagat sa hulugu. Nipili ko sa sige po nga. Ikadong na hulugu lo. Amalo. Tukisiwalang na. Tukisiwalang sa hulugu. Tama ko nga uwatin na pilwakto. Uwikaw na sa hulugu. Ulu meuzo, ubikau nak sajuit, tamak kuah isemalun nak utah palerata long mata, tamat cemangan, 6 minit, tuhun nasuang nuk, ubat tinu, tunga hatak semamat, kena lima mu ngitu yuk sajuit galu nalu nang ngitu kisane, ulu meuzo, ubikau hati gizabut. Ikaw doktor dagdag galaw ang mata amin siyot kawin siyang mga itabos yung mga ata malaw kawin siyang nakakalaw ak siyotas yung mga ata o kawin siyang ibakalaw ak siyugin tawtuk kalaw ak siyotiguin na usingit kawin siyang mabangin at tigo kano isimat ang mga ata isimakaktulat ang mga ata lo isimakiluat ang mga ata lo kawin siyang mabangin at tigo tamakawin kakotigizabot isimat siya pagtuwi langit nalunang itok ilang ilo o kumailok pagtuit o balok o biyas kong ipagtuit si mamigo ilang inalo ng itut tamakwa amis yung mata isi mamigo.